I tu a yuna ka kuna zon te yere hua sin la li sa kushan sri ti. I tu mini ke ke ku te la he tiri Pierre Woodson he e. I ni ko ka ko an ke ko te ga. Marie Speakman he tiri tini ke te hala ke ata I ko ka ko an ke ko te ga. Kuts mo des edabar I wa kapa me ka ni wa I rei e pe I ko ka ko an ke ko te ga. Kuts herb Norwegian he tu yere kala ke ata I ko ka ko an ke ko te ku. Kose